Nyama wondi ni minyansa bina aye. Eya ne yeni pase suti midana so soya. Eni sika anasa na wofe anasa e na hunya bintra. Eya adum na wodi adum ye erade. Sete wan hwe me fon so so ani ni ani. Erade me boni ni na mi enyi na emu numpo. Da so domi.

ọdin ko ni awo tu mo ni awo nu to bi e eja nu abre mo aya ti eja na ko pa wati na me back sama enya ko bi na ye di ana enya ko bi na ye kom wa ha ye nkom ye ka nya me asem ye to na me hunyum jidi me fa na sa ko bi keke ana ha ti bom ge ta ka chira wo Jesus and now go be the enemy of the enemy of the latin

jate ukla kuma e. Se mo jana ngwa kafasi ni omani pa. Se mo mla miadi ai, na bradi ni akopo na misi. Se mo poli ti tada mla mahaya, mo mla, mati mo mla esta sutrema. A presan grau ompa.

asumpiawo awura ena wo menyina atasiyadim wadiwa sempio yadiwa menye hunu etata umuna kwawo umuna tumiwa umuna asumpiawo na sene babi rafa hudia onya fa hudia mo pebi biyala eka wo otire dia ponya kopo ena ino ewa di puwe yadiwa miyo.

ni nya da wadan ni sobe bresa siya ba ko ni LGBT ki mun sen sen ne ko so bana ya mi nya bibi non pa so mu furu gana fo am timi ntia se ne fe ki na se ba se o bibi achi ya ha ko ko yin yin no no no ma mi ne ehun e ko e musa no e ko yo panir bi am ka je se mi nya LGBT fo am ku krisika ka si e de bana.

Zenya yaliye ya tumia kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho fe yaliye na hatu unia duko. Wanyami ya samunu uriji na unke nkansu. Me uti nyami ya sese. Yaliye na wawusun wana kacho fe di ube kwa uwo. Haa, wasume diye. Ube sumu wa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diye mi pesa mi kacho yina nisa. Ya wabame diye. Sa oke kani huwa. Sa oke kani huwa. Sa oke kani grouse na. Grouse na niya esisa. Abwada na si yina na eme piyo piyo. Sa na mi pesa mi kacho. Ya wabame mi kacho sa. Masa abame tunne nungwa nungwa tuwe numa ye ye. Fa ye ye man wati. Ya wabame mi kacho mi nyesa. Wanwala me kukul no. Onia. Maya mana moy. My damn nature, my own mother, my own brother, my own cocoon, my own father, my own challenge.

su dine ne mono ko to ta yi na ko to ma fa ta me yi na pa mu ka se woni a ine mo yene sa wo ki ka wo wa sa wo ki ka wo wa ata go

asomoni ka urade wona mo ni sutire urade se ukuto na we ni dia ni abusya bia ka wo ho na mo buwa urade na bani ta woni na urade so na mo ni ka urade wona ba ma ode wa kuma pe o

0: ni ameka jira na sama obia mera na swasi tia minete trauma si magame wani mnia ya manema hey ni awaka jira na sa mua maswa mune swamra amu kodi ya ribu wano mumra mchai na masia mo na mema mua home ewa yesu
1: hey eradi bibi ya mye
0: edia na hiya wa
1: hey bibi pa
0: I'm ready to be
1: a man. I'm

ti akofi kramen ti babia wo bia mi amsoru awurade mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samrei wadi awaliye da hu kire waliye mu wo kristo nyame ye nyame obanyam soso kokoro kofi kramen babia wo bia amin shirawo.